male sapemiji le palunggo cokori dewo riki reng puri mejantan sampun ledang ring sejeroning kayun punika pacang ruruh sampun nang ruwet-ruwet mau pikayun pangten kewah kayuna.